0: puro kaso. Ano yung papatagin niya sa bad trend niya?
1: Kayo? Ako?
0: Ako
1: eh, ito lang. Ano
0: yung
1: rin? Ako pala orang doon.
0: Parao eh.
1: Ako tanya ng mula. Ako pala.
2: Thank you.